0: E rere aro rangi nei ngā oiata Māori.
1: Nō ngā tau o mua.
0: Tei rawa mai ki te rangi na te reo irirangi motuhake. O te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.